0: mere buri eko na poison du
1: o onjele miran
0: do poison de vole
1: we call it timing bomb poison
0: eno yoro jemede de o ndudu de don ndudu me amon de no wazopo to gaki kopo
1: oni agogo ti o fisise ninu
0: e lo gande me na be azo
1: oni won fun elomiran
0: ewe ye na mere vole du
1: ti yo fi ni cancer
0: bo ena doro cancer
1: yo fi ni osha
0: ena doro yise
1: incurable cancer incurable osha
0: bo na do yise de munogbo abi cancer de munogbo a
1: oluwa ni ni ola
0: okuno do so
1: o tete ni o
0: ani yawe me
1: o le raye jo
0: wa ni mote mote me bo jija yin
1: ti wa ni church ni ago mokanla
0: ko du a mi sa pa me no gan oro po me
1: ago meji la ba
0: gan wewe le po won
1: adura yan ti bere loruko jesu
0: o ti ko bene do jesu yi ko
1: emi ati iyawo mi atawon ranse olorun loluwa fe lo
0: tomi to na kuno me no mi to na kuno me podo ye o medi de ma o to le biwe
1: kuro ja ja do ojo ose ojo sunday ti a fe se idupe na gangan ti gbogbo eni o ba wa yo
0: we jo be na wa ino e na le wa je se gbe si azaji de ngbojeza de in dimas ro mele bi na wa wa ja ya po mi po
1: yo si dara fun
0: e na le fo yon na we
1: aran mi ninu oluwa
0: me tele ro kuro no me
1: ohun ti mo nso fun eni wi
0: pe nwa kodo nu we nde we ino
1: ki ama eniyan ko wa nipa akara nikan
0: ogbe to vi madrona no gbe dogbon dudu kere dali
1: ko se oro to ba ti eno olorun
0: ja gba dogbon ko de pepe to so ma fo ma fo mi
1: oro ti oluwa awon oluwa so ni
0: o ko de kruno kruno le to
1: gbo
0: die
1: oro na lo gbo lenu mi
0: o ku se we ade sonu che
1: di mi o si le so tan
0: nka si do fo wa
1: nigba ti emi ba so de bi kan
0: we ne yen na do kaka je fi de o
1: ti won ba pe mi pe ki ma bo
0: eyin o ye yiro mi lo me no ma wa
1: elomi o to gbe
0: me de fo le na le fo yi
1: oro olorun ki tan
0: o ko ma utono fo
1: bala gogo temi nba e soro
0: amo ge iko de me yen o ko ron wewe o
1: mo pare nitori onje
0: mo wu ware o tutori ndudu tu owo
1: eyan fero onje keyan mo to ba ti fero onje o tete ku ni
0: be to mo yin wa na ndudu mo ne ayin wa na ndudu ti aya o ku esin
1: awe le yan mo feran le yan ki tete ku
0: onu e gbe to nunu bible gbe to yin wa na bo mo ya o ku wa
1: onje o ba ti fero onje
0: a fe ko yin wa na ndudu ti
1: eyan o tete ku ni
0: me mo ko to na ya o ku
1: e gbo awon eran ko ti won ri pa ninu igbo yen
0: mi de su po kan ni dan bi de no mo wuro
1: oje na wa kakiri
0: nduru ba pewe yede
1: ni won fi lo bo si enu ibon ode
0: bo kan le ne le ro nduru ba kaka inu wa ija ije o tupe o chase ton sinu me
1: won mo go fun o miran leti odo
0: ye no erote no de fe tanu fe kan le le ro toto
1: ini be ni eni to fe pa yo sapamo si
0: bo finewe me ja wi yo ena hulado
1: oje kan fo nje mu e mo
0: ma sonu eni ze nduru wuliwe o
1: oje kan fi omi mu mu e mo
0: ma nu eni ze ndi ananu roko le do wuliwe o
1: eyan kan o lo si ile kan won sare gbe omi won ni village yin ni bi kan won ni gba awon gbe fun e so wi pe won se gba lowo won o de ni won se ko gbe kale
0: ayi fide bo ye gwon zubo zesi wanu abi okwe village fide bo ye zesi wa kule nu edo sin die yi sin ando merci kaka yi sin ando ye si bo wa zeda yi
1: sori bi won se fi majele para won
0: de ye ze o nu don duru me doro de la hu na we o
1: nu aye
0: du aye gwon lo me
1: o ti de nu church baye
0: e ko bi a mi sa pa me me
1: iwa ni ko ki e sara
0: wo we ni jogwe de
1: ko se ni ti won o le pa kan le de bi ti won lo
0: ko si me de ma ga wo na mo te do je fi re je
1: pe o ni ku iku ojiji lo ruko jesu
0: me na na ku ku ojiji aro jesu sin kan me
1: ara mi ninu oluwa
0: me je le ro kulu no me
1: nigba to ba di ola
0: we ni na je so
1: o ma gba awon nkan to seku
0: awa ro nu epo le ra se we
1: oluwa ni ko gbe omi
0: kulu no do ani esin
1: ohun to pa lase ni
0: nu ede gbe ton e
1: o ni ko gbe dani
0: edu ani esin yan wa
1: ko gbe dani wa
0: bo ke da lo mi wa
1: omi ta wa nlo
0: o si de mi de
1: lo ni agbadura si
0: bo kuro ran mi ni ko de deji
1: awa ise mo mi water
0: mi de mi water
1: so n gbo bayi
0: aseya
1: jesu lo koko lo omi
0: jesu de su ezansin
1: e ja lo sinu we johanu
0: mi ni jean we mame
1: ma je keni keni ko pa ero fun e
0: ma lo me de bu ni blida ti gbanu o
1: jesu o na lo
0: jesu zan
1: o si pa lase fun wa awa na le lo
0: bo e de gbe ton mi jesu mi ke mi na zansin
1: iwe johanu ori ketala
0: jean chapitre 13
1: hallelujah
0: amen
1: lati ese karun
0: Be so fo eton atongo.
1: Leyin na o bu omi sinu awokoto kan.
0: Ene godu e ka hun sinu ogande
1: be. O si bere si wesi awon omo eyin re.
0: Bo ka so je devi eton le ti apokoloji.
1: O si fi gele ti o fi di amure nu won.
0: Bo so ze afo eton de to black gbadana do sunsun na ye.
1: Jesu lo koko lo omi.
0: Jesu wa menu ko ton bo zasi.
1: Jesu ki se oni mami water.
0: Jesu mai mami water me.
1: O lo down gbogbo.
0: Ewe dan le bi.
1: Ma je kani kani o te je.
0: Ma no me debu ni blawedu o.
1: Bi eniyan kan ba subu lule
0: ni sisi. E no me de jairo fine
1: ni. O ni ka sare fi omi si la.
0: E na do mi ya o place si ni serum.
1: O se wa pe awon doctor wa ni mami water.
0: Boss doctor de ro serum place na ma ero mami water. Ama yoro ye ro fodun ero sisin we.
1: Mami water go le so pe omi lo nje.
0: Mami water de su ma garo si we mi yin.
1: Tori Olorun lo da un gbogbo.
0: Do ma we dan le bi.
1: O ni ni atete kan se.
0: E ro si bi be kwenu.
1: Nigba ti o ti sin kankan.
0: Gwe ne ndebu ma
1: o
0: de ya.
1: O ni omi wa ni gbogbo ibu o wa ninu gbogbo aye.
0: O sin tita yi o me.
1: Oluwa wa ni o wa pe ile jade lati nu omi.
0: Bo ma vo wa yi lo aiku gba ton san sin me.
1: Eh bawo dan se wa so wi pe eyan kan lo ni omi.
0: Ne wa roro me de we do
1: sin. Olorun lo ni ohun gbogbo.
0: Ma o ma vo
1: lo
0: le bi. Ki go na yi ko kun ton do ji aga.
1: O ba de gbagbo po.
0: A ma ka yi se re we do sin ya.
1: Eyan le lo si nu okun ko lo wa bi to mi yen ti san wa.
0: A ge wa na yi kaka hu to bo iba fide o to ku ton no sasin ya iba.
1: Mango park dan wo. Inu e lo ku si.
0: When they park it jona tempo.
1: Mango park.
0: Mango park it jan tempo. Inu e lo ku si.
1: Iwo na le lo wa.
0: Wa su iba mo.
1: Tori o san lati orun wa ni.
0: Do eno sasin lo me wa we.
1: Mo bi to mi na
0: ti so. Asin tun fi de susu si yon ton totali gbe ton antu
1: wa. So ma pe orisirisi omi lo san lati nu ogbe ideli
0: jade wa. Aka tun lo jemede to. A lo pa lo pa fle pa lo pa lo pa ewe ewe no sason dipa eden to me nu aka we genesis to eto ganji
1: gogo ni fun baba mi lo
0: ki gona to te to ti aga
1: idi ni yi ni ola
0: ene o turo so
1: agogo mejila
0: gan wewe
1: won ti wa lori ijoko ka go mejila o to
0: te gbo mo re mi te oro ayi jijo wa to gan wewe ni ho
1: yo si dara fun
0: ena le bo yan na we
1: eyi ni ko gbo
0: e lo we ani se
1: ijo yi
0: agun e lo
1: mo pe omo ogbodun atodun meji lori lede benin ti benin niyan o
0: agun e lo e pe oku egbanukun we do benesin e ku ma jiwe beneton do
1: orilede nigeria nijo na ti bere
0: a only gbe jiwe agun won ka besin
1: ko to wo orilede cote d'ivoire
0: we chobo e tuwa i cote d'ivoire we
1: orilede benin lo je orilede iketa
0: bo benetu e wa yo to atongo me
1: Togo je ikerin.
0: Bo Togo to wa yen nego.
1: Ati gbogbo orilede to ku.
0: We to be wa je to de po le jije ji bo
1: abi. Ti jo si wa nbe.
0: Bo agun ka ro fine.
1: Oluwa gbe mi dide.
0: Kuno ze to mi to na kuno me dide.
1: O si gbe iyawo to dara.
0: Bo kazi aside yan.
1: Yo si dara fun wa.
0: Amen ena yan.
1: Ko pe iwo ti won ti fun ni ogun je.
0: We me de bude ko na po azuru.
1: Ta ni oku dandan ni.
0: Bo edu ana ku je we.
1: Ti awon hospital ori solution.
0: Bo to to le ye mo tade na.
1: Leni.
0: Egbe o.
1: Oluwa ran mi si e.
0: Kuno se mi se do we.
1: Iku ye lori e lori ko Jesus.
0: Amen ku se so ji to ero Jesus.
1: Bi Oluwa se gba mi lojo na.
0: Je Jesus fun mi ba za pe. Do pe ni o me.
1: Ki awon to se nkan to wa jewo
0: we chobo ye me blonu won le wa
1: ki la se tan fe pa wa marun papo
0: bo e tewe ye ka blobe jawo ye me aton ro
1: po se tori pa se soji
0: do mi lawon da gbe jesus to
1: e so a de be jeun
0: bo mi blofobo na wa dunu a
1: to si so ni ojo na mo ni emi fe je un
0: je laro Nkaro ni do azangbe lo ko fe ka si mi zanza elo ame atavo pata
1: won ni se mi nikan ni mi o fe jeun la
0: bo ye dodo je mi ni mi te kere je ma danu mi bo Wudo ndonu emi we.
1: Emi mo yi pe a jeun tan a ni le dide nle.
0: Emi tekun tun ro je mi na ti eye du eni on fo ye kuna so tite si come o we.
1: Adura lo gbe wa dide
0: o. O de we wa se ye tite.
1: Awa nra koro bi omo kekere.
0: Ye wa ro si sado come ye me blo kuro za tari opo fpe bi.
1: Mi o le gbagbe odun na.
0: Ma so si ga won ko eni ro gbe che me.
1: O ni si je la.
0: Ana ti ro gbe to me po gbere a.
1: Baba o ni si je.
0: Papa ana ti du a.
1: Mama o ni si je.
0: Mama ana ti du a.
1: Lato ni lo
0: besin egbe o
1: ogun se ninu
0: aye awa gbaro gbeza to e
1: jesu oluwa
0: jesu wa kuro na mi ton
1: amen ajodun wa ton bo mo gbo ipolowo na
0: o ku emi ton de jara leji o anano yin jijira se
1: lori awon radio wa
0: lo radio le a lo paro pa an si se
1: lo awon elomiran o se latori e ka ijo wa
0: me mi agun mi ton de bode bode bi blowe an si se we lo radio lo paro paro pa de su
1: awon eka ijo kokan ibi ti won lo asi so fun won
0: fide agunle ro kulo po ko ngbe yo yi mi jonato ran fide ko ngbe lewe
1: 1st May
0: 1994 1er May 1994
1: oni ijo ibere lorilede
0: ewe sagesse de Jean Christ Beto bene ikumadi
1: ade dupe
0: mi ka dupe
1: lowo baba wa to gba wa
0: lowo tese papa mi to de ki alobo yi mi asan gbe ku alopo afoko
1: baba bi oku salomon
0: papa bi oku salomon
1: eyin won yo dara loruko
0: godo ye to me na yo kaka do iro jesu yi come
1: baba yi o gba wa towo tese
0: papa e lo
1: atawon omo won
0: eyi mi ku alopo afoko po fie to
1: awon nikan na le so itan bi ijo isede
0: ye dele kerewa si do tan de agun bero benegbon
1: ko to si eyan kan mo
0: mede bu so de ya
1: pastor kan
0: pastor mo kan ton de ya
1: baba bi oku salomon
0: papa bi oku salomon po fie ton le po
1: pelu idile mama wa Solange.
0: Wado o wendo. Mama mi ton Solange.
1: Yo si dara fun.
0: E na vanyona mi.
1: E je kagba dura.
0: Mi gwa mi ni ode.
1: Fun awon to ba pe wode.
0: Na me na yiro bi okwe gbe jile.
1: Boya o ti je mo jeleri.
0: Boya ko du poison pon.
1: Pe sori 01.
0: Yiro 01.
1: 21
0: 21
1: 31
0: 31
1: 45
0: 45
1: 32
0: 32
1: Radio Topa.
0: Radio Topa.
1: Tori ati fe pari bayi.
0: Lomi o jona fo.
1: Lori radio.
0: Lo radio.
1: To ba raye wole.
0: Boni ani andi yiro amata mombo yiro a eno mi fo o.
1: Aba tin pari tan.
0: Yiro fo o.
1: Ko numero isile.
0: Eno mi fo program wo mo wuna numero e lo dai.
1: Ko ma sare koran se pe emi na je mo je leri e padura ran mi lowo.
0: Ani kan message se do numero o jiro. Yen de sun du poison me mi kekle mi gwaro na mi do de me.
1: 01
0: 01 96
1: 96
0: 12
1: 30
0: 30
1: 73
0: 73
1: o le ku pelu e
0: ana ku po poison po wa
1: e je jesu yo tu esi
0: un jesu ton a tun weda yi
1: o gbagbo
0: un yi se
1: tori mi na jeri
0: do yen de sun du po
1: mi o ti ni yawo mi o ti
0: nka ko bu asiya nko do de ya
1: n
0: ko ti via
1: mo de ro po ti ba nkan je lara mi
0: nka tun ro ke nu gbe ro tu ti
1: bimo
0: amo egbe tin ti fi
1: ara mi wa lalafia
0: agbaza ti ro gan gan
1: mo si genesis sin
0: nka du din
1: o ti le ni 30 odun atodun marun
0: n du din eko block we gbanu ku ato
1: osiju 35 kan
0: eko u ga pe gbanu ku ato
1: ogo ni fun jesu
0: kiko na jesu ro ti aga
1: ni pe a ku
0: nuku ri roro mi na ku
1: mo je
0: nganu gbe
1: iwo na oye
0: wele suna no gbe
1: adura ti mo gba lojo na
0: dede n ko ru asan pe
1: o
0: ewe na konu ero so
1: o gbo o ni ku
0: ana ku ala
1: gbagbe wi pe esin kan ni mo nse
0: won jiro sise dewe yin
1: olorun eyo kan
0: ma we lo ro po
1: Olorun Jesu Kristi omo iwa.
0: Bo se Jesu Kristi vi toro kwa kan.
1: Wa pade wa ni suru lerede.
0: Pe mi ro suru lerede.
1: O de gbe omi dani.
0: Bo ka hin sin wetan.
1: Emi o ni fun e lomi o.
0: Yen na we si fun.
1: Fun e lo gbe wa.
0: Wele so na re si wa so pe tu e gbe.
1: Ti ba ti se to lu wa ni ka se.
0: E no blo ni o kuno na ma blo. Na don we de ala zangbon. Adigba we.
1: Bo to je.
0: Nu ya dule bi o.
1: O fi bi pepe ye ba je okuta.
0: E no ro je me dede koko e papa. E ti awon yan du o.
1: Omi ni yo fi su.
0: E de du ko du o. Omi we dunun yin srala.
1: Omi, omi.
0: O si we dunun yin na.
1: Ogo ni fun Jesu.
0: Hallelujah.
1: O le pe wole bayi.
0: Aye ana yi lo bi o we gbe.
1: Ka to gba, ka to pari.
0: Wa chobo mi na fun.
1: A le gba eyan kan abi meji.
0: E te mi ro ko abi mi awe na o de na bleun.
1: 01 21 31 45 32 Radio Topa.
0: Radio Topa.
1: Ikeji
0: 01 21 21 60
1: 60 41 42 Yo dara fun.
0: Ena yona we.
1: Ibi ni out be si gba wa.
0: Fide mi na jemi ide jine.
1: Fun adura.
0: Now there.
1: Yo si dara fun.
0: Ena leva yona we.
1: E ku orire re.
0: Mi ku do taragbe.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Mo gbagbe.
0: Ma won o me.
1: Ibi me ori awon eka ijo wa ta ti fe se dupe na
0: agun ta mi ton eji mi jan blo pe didode le o
1: mo ti ni ma so ka to pari
0: nko do na mi de ro na do pe to
1: a se ni national headquarters
0: mi na blo do siege national mi ton mi na ijo pe fine
1: a dupe nibe
0: mi na dupe ro fine
1: awon to nbo wa sibe
0: me ja we fine le
1: sekanji
0: sekanji
1: epe
0: epe
1: jefa
0: jefa
1: seme krake
0: seme krake
1: adugbe
0: adugbe
1: won bo wa
0: yeja
1: jeregbe na le wa
0: jeregbe de sugen na wa
1: a gba le jo wa
0: mi na yi jona mi jeregbe le ton
1: gbogbo iranse olorun mura
0: ya gbeno le ni sonu
1: ojo ayo lojo na
0: aya je zawon ya zan gbenu mi
1: mura ko wo agbada ko wo fe
0: sonu mo tutun fe si yoyo mo si agbada yoyo
1: yo si dara fun
0: en ale fo yon na we
1: uragan
0: sonu titengbe
1: o wa shoot lojo na
0: mo ni ndo jemere kuito we yon ndo
1: ki gbogbo o wa dara
0: mo ni pisen so pe afopa yoyo
1: ojo ayo lo je
0: fa aya je zami ton we
1: e awon district headquarters wa
0: yeu siège district mi ton le departemental
1: akoko
0: nuko ton
1: novo
0: ogbonu
1: awon ton wa ni miserete
0: mero miserete
1: afranku
0: afranku
1: ifan
0: ifan
1: ni igolo
0: igolo
1: ati gbeyinto
0: gbeyinto
1: agboku
0: agboku
1: gbogbo won
0: iye me bi
1: gbogbo bi ti awon omo ijo wa wa
0: ati bi eka ijo wa agumi to en elede le bi o
1: idele ti fe lo saye
0: me bi se fide mi je ipelede
1: ba won to ba fe whatsapp papa
0: amo me jawe apapa ni wa
1: agla
0: agla
1: awon ti o lo sibe
0: me pe don le o
1: kalavi
0: kalavi
1: won bo wa sibe
0: ye jawe don
1: tokan
0: tokan
1: wedo
0: wedo
1: wefie
0: hevie
1: toribosito
0: toribosito
1: adugbe
0: no
1: adugbe ko
2: jagbo
1: ajagbo
0: ajagbo
1: e se gan ajagbo o ibe ni won bo wa
0: fide jawe
1: o ni awon eyan lati alada
0: alada
1: ibe ni won bo wa
0: fide jawe le na clay
1: awon to wa ni eyin university
0: mero kalabi gudo ita
1: gbogbo be ibe ni won bo wa
0: fide me pise ejawe o ni
1: basupa
0: basupa
1: pawu
0: pawu
1: wida
0: o glekwe
1: kokokoji
0: kokokoji
1: kokotome
0: kokotome
1: agla le nbo
0: agla we mele le bi
1: pe ye na
0: fi agla mi je idu pe mi ton de
1: awon to wa ni pobe
0: mero pobe kan mele
1: mowo dani
0: mowo dani
1: asonsa
0: achonsa
1: kana to pe ipile
0: ipile
1: pobe le ti fe lo si
0: pobe me bi se mi pe ngbe
1: yo si dara fun wa
0: en ayan na mi
1: mowo dani on to pe bi kan ni mowo sapo
0: ah e de ro mowo ke kweda lo me on e no le yo fi le ro se kweda po me
1: ibe la nlo
0: fine mi pe
1: awon kan asove
0: me de fo le ko asove
1: lokosa
0: lokosa
1: asove le nlo
0: asove mi de ko ngbe
1: ati jakotome
0: jakotome
1: peyi
0: peyi
1: klekanme
0: klekanme
1: asove la
0: asove me ni le bi pe nge
1: awon paraku
0: paraku to le
1: awon na nlo
0: ye jesu pe nge
1: awon to wa ni gema
0: mero gema
1: ati bebe lo
0: o ati
1: e mo binu
0: mo ko
1: gbogbo e tan
0: mo tun bi ame
1: e an lo si paraku
0: paraku mi de pe nge
1: awon boy ko se titi
0: mo boy ko nle na blodo e de le
1: so se lodo ti won
0: ye de na blodo e gondon
1: save
0: save me le
1: se titi mo
0: ye na blodo e gondon
1: yo si dara
0: fun en ale fun yon na mi
1: bibi lo luwa ran mi lo
0: ti we kuno gwa lo na mi je
1: mi
0: gba na mi
1: oruko jesu
0: ni jesu ton me
1: adupe bi te ran wa lowo
0: de dope na fi mi gba ro na mi je
1: adupe ti pe asasin yo
0: mi dope ro mi blo talage
1: gba awon ti won ti si je
0: me ko chiru le bi o
1: to je pe oni won nurse lowo
0: ba bo eno eni oji we ro
1: ogun yen ni won na wo le lori
0: eni oji we ro pe zano we alonu
1: ogun yen se lo ko jesu
0: gba ro jesu si ko me
1: ola ti oluwa ni ko gbe omi dani
0: so de okun ona mi ni kan sin wa o
1: iyanu ti sele
0: ja ko jo
1: alagbara nla o tu e sile
0: kun ona da ona tun mi dai
1: abi amo ọmọ ẹkú mọ lọwọ
0: mẹyin o vidi tọbọ vi mo ko da lo ni ha mo yi jesu kristi nazareti tan
1: lazaru o ku
0: lazaku
1: o sọ fun gbogbo eniyan
0: edonu mele bi
1: emi la bi amọ tọmọ ẹkú mọ lọwọ
0: ranyin ewe yin adi tọde fi mo ko da lo te me gbere ya na level 40 e tan
1: e ka mọ lọwọ
0: adi tọde fi mo ko da lo e tan me ha jesu kristi nazareti tan
1: e
0: ya bi ye so me de ko bi ku le
1: bi
0: ye gbono de ro fi le bi o
1: adi
0: mere ja na iya gbe lole o ku se so mi ji amen
1: kipo te wa lori
0: iya je o te bude me mi na no gbe lo me o
1: amen
0: na mi po aso duwa mi na ti duwa amen o ti mi to le na ti duwa
1: jesu
0: christi akulu no mi ton
1: o dabo
0: e labo

Eya onun de aji gami nwa pin ke to ma gberepo ajogo ni yesenu ni yesenu ni yesenu onun de abaji gami nwa pin bi atona ogo si simi la ye wa no a o tron pe to de ka pe to fe yesenu a ni ye wa no hun no ye ni a o gaza ji edeno awujijin do to hallelujah hallelujah to ye ni a pe galo gbera yin e to e vip mo ko pe ye yi no a na maria yo a chiye wa no nyamo mau e yi ko ta no ya se nga ta sure nga pin keto im keto no a ku yi keto nga pin ole keto no me ma wa na yin che ji ko de awon to gabe yin nga enwa pin keto no la wa dogo keto no de ye po npin a ni o to yin la re ko dodo le keto no me o mau da ron yi ani ahano.